koe aho sāpā tēnei a tōru e mahena fō o koe ni kō me. I kore whanau mōre atu me hua ki palo pōre ma whakateki ni kāre hene. Koe aho hongo fulu e ni o me. Tau whawheta ipu he tau tūta mai ki aho ni. Hua ki palo pōre ma whakateki ni kāre i he studio hene. Koe e tūki whokianga o lere tu kamata atu akibē o wike kuosi. Arewa ki whalere i ki palopare ma koe nei pata tō ki hoko atu mahalo. O e fia fini. Whakatawa ngi u tonga maari, e ngai mea kutope, e ngai vitu uongo na te ai tau polo kalama, e ki se ngai loto, pe ko ngai loto whare. Whiko ki moha whahinga whainga taa o e whanonga anga. Whatawa ngi whanonga pe mo e fia maari e ai o tua, na fo ia mo ngai loto, pe mo ngai loto whare. Koe konga ua. Iu, konga ua kwe tau polo kalama kwe fini, koe tata te wena u osana tuku atu. Koe malanga whakai koe aho ni, ne te taki e taki o pato ngāwe a whawhine, a lupe tā o wha. Kei ki mua ia ku whima ube ki wha mahi noi, ai mau i ngāwe aho ni, pe aho wa mawha whawe ni, wha mana tua si tō anga ai ngāhi whae, pe wha taonga pēsi ngāi whae ne mō mau a sāpa te fie fia pe a mō kres ia, a mihe mō whānau pe koe ngāhi husepāniti, spoil mo dolu e ahoni. Koe ngehe koe konga ulua koe tau poko lama o e ahoni. Koe malanga whaka eki e ahoni hange koe lawe whakahau koe ia e take putunga o e ako o e putunga o e awhapine e lupe tā ufa. Tau akamata.

Tau manatu ke tofa mea ofa, ai whanau i he kirismasi. Koe ke nau whaatatari, whaawai nau ngahi mea ofa, koe ha mea ofa lele, ku nau inasia. Koe tahai nea mea ofa fungani maa ki tau tolu. Pia mei he, o tua koe tau tamai, pia mo sisu ka aisi. Ai lau maari o e moa ni, o kune omi ka te tau tolu. Ke ua na whaifai angea ku tau ongo, i ku tau tue noa. O ua na whaifai angea ku tau manawahe pe iri fia, he hala funonga o taini. Ka ki tau funonga, pia moe mea ofa koe. Tō lahi a te tau tolu, te eki ki e tau whakaawa, ai mea ofa koe. Ka wia te tau tolu e heo tau ngahi koto. Whakaloto lahi a pia moe whikau, oi aho koe ni. Whakaawa, ho tau loto, pia huhu ke lau maari oi moe ni. Kene ta take tau whanonga, kene tauhi ki tau tolu, pia malu ki tau tolu, pia mehe whiri pia moe ngahi whaingataka. Pia kene whaka ilo ka te tau tolu, ai moe ni whaka otua, pia moe moe ni a eki, ko sisu karaisi. Ka inga whanongo, koe whakaloto lahi awe aho koe. Tala mai e si su, ko ia ku ne tauhi ae ku ngahi whekau. Pia ko ia, o ku ne tauhi ae ku ngahi tuutuunia a kumo tala ngofua, ki he ku ngahi whekau. E ofeina ia he ku tamai. Pia teu e ofeina, ai toko taha ko ia ea. Pia teu ha, pia moe tamai, o nofo maui he mu ui ko ia. Pia te whaha ia o kia te ia. Ka inga whanongo, koe toki monu ia e hawha e, pe koha taha, karistiane, o ku tui ke eiki ko si suka aisi. Tene tauhi ai ne ngahi whikau, tene talango fua, tene ngahi tuutuuni, koe whakaha anga ia o ofa mo oni, kia sisu. E haua e tamai, pia mō sisu kalaisi, o nofo mau e toko tahako ia. Pia ikai ngā tahi, toi si ipe taimi, pia ikai ke keisio a mamani ki eiko sisu kalaisi, kako ki mō tōlu ai kakaitui, ki mō tōlu ku mō mau e mea ofa fungani koe ni, ai lau maari e maanwani, e ke ilawa pe ke tau sio, i e lau maari e maanwani, e lawa pe ke tau kei tala, pe te tau kei whiohoi, pe te tau kei mō ui, he kou hi o kumo ui a sisu i a te tau tolu. Ko e ni hono whetongi. Pia o kumo ui a ki tau tolu a te ia. Tera mai sisu e toki au ke ahoko ia. Ahoko e hoko mai ai. Pia te tau toki a o ilo. O ki ihe tamai. O ku nofo mau ihe tamai. Pia mo ki tau tolu i a sisu kalaisi. He kou hi o kumo ui. Pia o kune mo ui a te tau tolu. Ko tau munu ia anga ia he ngai ahoni. Koe hoko mai, ai mea ofa fungani koe ni, palo meso a tau kapo. Kene hoko mai koe whakaino hino ka te tau tolu, ko hatoko ni ofi. Kene tatake ki tau tolu, ke ngahi ako naki koto koto ape, moe ngahi mokni ime koto ape, koe mo ui koe ni, o fo koto ape ia, pia mehe eki, ko sisu kawaisi. Oke ai ai ofalaki o mo ngahi fufunga moe talamunu atu. Kisi kaua si koula koto kotoa pe. Wahe ngā lua tutonga. Kai uma a. Ai tahini whaife kau. Pea pehe kisi ngahi whae kotoa pe. Oku tau kau ngā kau whatahai e ope. Pea mui ngahi whae e siasi. Tala manu ke te kumotoro. Whatau anke mou mau ha aho lele. Ha aho fia fia. Ha aho ufonu ke lesi ia. Tāpu e kina. Pagi kei whakamanu i ai pēki mō tōru i he lolo tōngani pia mō i kaharuna. Furafura himi, i whaka laulau loto ki ai, whaka osi aki, ai e tau whakaloto lahi i he. Ahoko ni koe nima nge au, fitu ngofuru mā tōru e himi. Nima fitu tōru e himi, koe tau tapa ki he lau mā li e mā anu. Koe lotu ai fie whakatoma. Tatari mai si ilau maalie, oua e haa ki hiki atu. Faipe ho tau kata ki pe, o oua e tuku ai pea. Moone e kwha te ke i ho ngawe ofa ufai. Ho tau omi ha keresi,
kemo.

Kui kong aloa ki e tau talang o le ki he pepini. Palanga whaka e ki o e ahoni, ne whakua duia e taki o e putango e awhine. A lupi ta ufa, pe me he whaangala tukoia o leo pote. Ne pegue ne whakua tui ne malanga. Kei lere me whoke ngai pōpā ki ofa, mai tala monu e ngai whae, hui koe sāpati koe nuka. Me pe tahe te whai kei whakato kanga o kua ki uhinga. Whama mo whai e sāpate whai a honi ke ospe koe a pe ngātai o tāri ki he tau kaha o. Ngāua ki pē ki whakailonga i makehe ai tō anga pa me ngāhi ngāua e mahaui ngā ko whai e ngāhi whai. Kaukua ke hunga ke ngāta pe he a honi. Unga ne ki he ngāhi hose pāni di pe a mo e whānau. Huku kone asi pe hale a whae i a pe ue ha nongo ma ke. Ko hi ko tak tau tolu ko toko toa pe, na iai e tau ngai whae, pang tau ilo pe, ai ngai ngau e lahi na e whae tau ngai whae ma ki tau tolu. E koe tau hini a honi, ko hi koe ngau e lahi koe na e whae tau ngai whae. Ko hi au whatonga pe, ke ngata pe a honi, e popo ke ofa mo e tala monu, ke ho oi ki kisi ngai whae, e ki hoko hoko tupe i he kaha o. Lotonga ia ka rewangi ka uki i whakasi a nge konga an hoko e tau tala ngō lele ki pehapini. Ia koe kumalanga pe na e whakaiki na e hoko ane nai, na e whakahoko ane nai, ane he whaelotu senturi i nuku alofa. Koe tuka taha malanga, koe hoa oe tatai ki sekretar ilah iku ya ai si aku si ana tahu dah nak tonga IOM Adiola e ko ini ni fuka hoko ai malang ko ya oni kale ga ki kumiang ni fuka ho bagi ga pau ke ma ko hono mo ni ko fulo obito etai hau ke ki studio pa ko ha o ni ago fo o ye ngai me ai ago hang ko te fa fo fo o ko ko ko fa ro mo de ta ka de ki fo si o yang e polo kala mo ko ni ko ta ha o ngai polo pare ma ngai a ho ni fa hu fo ki ngai me ko to o be me ne ti ya ai hu wa ye ngai tu wa ki pe ga pa o de te ta to kang ai ko me mo ngai ki I te mlahi e ke whinga e ke uluak hiki ki mua ke malawa o to'o a ngahi tu'ua ki mua ngahi konga ufaa hu konga loto ia i he I he lotonga koe ia o e leare a e te peka pao koe malanga mi tonga ngai aku ki tu'ua ia e ni kai kumbia ngai ai o ki ngā wēne ki loloa no kumi ai santei tongan kai te motole ngai whae whanapui na mō maoha sapa te lakna lelei maha ki mea tukon lelei ki spoil ki motolo he ngai huse pāni ti wepe ke ngai ke whānau ki loloa tamai kumui mea koe ni wāku seke wakai ki hua tu angai beha tau ki o himi kai ai kai kumi kumi ange ai Move from the border. I don't like follow my mom with any buggy. And I may go get a good reading. If I would get them, I'll look at show, I'll look at Tommen.
Could do big me much.

0: mayang atu umoin gihefe kawai otua. Manatu lea efefe kau he ahoko ia ko kinau tolu ko whakahoko he otua ke uana whakamāwae iha tangata. Ua o kia efe kawai otua ki he waifi kene ofa tauhi mo talango fua ki hono huse pāniti. Si ngai whae waifi. Ko whekau ai o tua i e nofo marie ke ofa, ke tauhi, ke talango fua, ki he tangata, nā te loto ke te tākai whalakia. Wha mole mole pe si ngai tamai. Ka kua mau whai anga hala ki e langi, ke tau tonu ki a tiki mō tōru. I he whaangalongo fua e talango fua. I he mau whakawhia ngai i he whamili. Hono moa ni, o kui kai kua loto ngalo ngalo ia o ku ngalo ai e talango fua. Ka koe whakangalo i pe ia, mo i talangata. Mālo pe se o mungu kātaki. Pe ki he whanau, ho mo i tala, mo i talango fua i he eiki ki ho mo mātu a he kohono toto nu ia. Whanau o kui kai pe, a whainga māri e ia ai ke talangata, mo ta e whakaongo ki he mātu a. He koe ofa ki he mātua, koe talangofua ki he ene whekau. Pea koe talangofua, koe whakaapa-apa, mo e whakaongongo, pao ki ahi hona tala ofa, koe mo ui fuoloa i mamani. Singai whamiri, singai whamiri o wharelo senturi, korofo omo, koromo tua. Ko tau ngahi whekau e mehe eiki. Pea ia i pea tai mea o whaingata a whau. O whaingata a pe koe i kai whi tuku ho to loto, kai whakaongo ki ono whina ngaro. Ko o stona ki mai pe o tuaha tau to koni. Tau tau whi a awa ma o pe moia. Tano a pe ki a sione, he vesi ngō pūl ma ono pe o ene mahi tawha. Te utala ki he tamai, pa tēne whuaki ki a te ki mōtōlu ha tau kako, e toko taha. Ko hi kene i a te ki mōtōlu o ta ingata, io, koe lau maarie o e mooni. Io ko kakato i heni, ai toko tōlu toku tapu. He koe aloeni o kune kore ki e tamai, pe e whuaki mai, tēne whuaki maha tau kako, koe lau maarie maoni oni. Kau hii kene ia te ki tau tōlu, mau ai pē, koho tau tō koni. Ka whewheka ai whekauna, eiki e tō koni mai. Keu tō hake pē o fua, nofo atu ono whai. Pē au lea he eku tō e, whai ho whina ngalo o pē. Ka pau mō ofa kia te au, te mō whai e ngai whekau. Awe inga malanga, koe whekau, ke whai. Amen.
1: Iho mwabia me ngia ayo e ma Adiola hoa oi natai ki Sigiri Tai Lahi e se sui sina na tawata e na tonga ne whakaho kua tō ae malanga whaka eiki koe na e tā kukuru sebe ke kua ma whakaosi ae koe konga inu e porokalam koe ia kui loa koe hala maari e.
2: Talonga fulma tā ngai sā me ula ki ko no ni mawa konga hik bea me no ho fulma ni maha ngā fulma ono e konga eiki. Ko ho whanga ke a whi ono o e teke tuku au ke mao tā ngata ka iho o tō tonu ke ke whakao whikita. Whaongo hifo ho whawhanga vāwe mai ke hamus ki tā ke ke hoko ke te au kua kuwhare toi ngā koe koto whare tau ke whakao whikita. E ko mau ngā mau ko holo ai a Fiona, pete ki tau he mataki au kou hi ko hua whāhui hui au me kupe ngana. Ko nau tū fufu ki a kita he koko e ko hoku hao anga au kou tuku haku lau maari e ki honi maa ko ke hui au si hova ai o tua maoni a. Wai wahe kamata lau atu ki he ula ki ki hono hafulu e ko ngā koi a mo hui hui a loto kou ko toa pē mo kā kā ko toa pē mo e whā mālo alo i mo e whā mehe kā mo e whā kou ko toa pē mo fai ngai ko fa na o to fa re yo mo hori ke ho ka fa lo to ta hui ko wi ke mo to pa ke au si a fa mo i ko pa mo ne mo ka ma ta u sa ya e ki ai ai ho mo no no ke ai yo ke ma ma u ai ko fa ta re he ta nga ta ga e a fi o to a ko ma ka ta nga fi ri tu to ni na to ke ai ka ko mo to ko ha fi ri ko to nga ta la e fa tu ko ka i ta ko fa nga ma ne me ton Doia ke mo wongo ngō ato e ngā e lere i mō wau sia i lo i o kupe e te mō lau ilo mō uktama e pēo mō kamata e nike ilo a ne afio. Nuku o mātā i a pēre a Filipi ke eiki tū ke mau sio ke tama i pēko mau fi māri a rewa pēre a sisu ke te. Ko futu e kuia tiki mō tō pēko te kua ke ke ilo a Filipi. Koe kune mātā, une mātā e tama i pē whewhi a iho pē tū ke mau sio ke tama i kai u ke tui. Go we ta mai pa ta mai we te ago nga ile go fai ga te motor ga te ule a ki me te ago ga go ta mai une fai ne nga nga we ene no fo ia moto i ga te ago go go we ta mai e te ago ga kai pa mo tu i go wi ko ne nga nga we ko we ko we ko ta atu to tu i be ki tai ga te ago nga nga we go fai e fai e to ta ko ia fo i o te ne fai nga me a o ku hulu atu e nga me an go wi ko ko al ke ta mai E longa mea te mau kore o kuhingo apa, te uwhai ia koe wiki whalanglangi e tamai e alo. Neongo pe koe aha mea te mau kore mea te au i kuhingo a te uwhai ia. Ka whetai pa te whawhetai o ta lao maare, koe sāpa te ura ke mahina ko me koe. Ka toanga whao me e sa suisiria na tawatai na utonga, koe sāpa te tāpo aki. Bravo foi que falou. Que falou de centuria que tá indo com a Lavalo. Mata aho e princesi ka o ma Eliana nanasi pau o pefo ki a salote pilorev e fale alo e falo centuri col fo e mo col moto ka ko sa pa te fa col ata po ke ke me talo to pu mo fo me lau pe fa fo nga poto a e ma to a gina to na holo mo e da to pe fa col a ki e sa pa te ko ni mo e me ro to a tu pe ko a ko ha sa pa te ai e ka mo ke ka se ina mo ka o india pe ko ha e sa pa te ai fratau lahita mahape ko ni la kan ni kes ma si ga u me ai mai fra fo fo fo gi fa na u fe gi dai ne mo gi tam si ai ta wala gi ka ka la gi ka fa ke hat mo gi so te one ho ho a o a fa fe ta ho ta la ma ri ga tam si ma ri e be si su ga sen ta o mo ri to ni Halawaha kolo, ene papatau fie fie ki tau toko e sāpate fie fie, ku laupe au e poto e o tuape, aike e tokangi e whānau. Halo, peu ke mea mai pe koe ki he folfola koe, ni koe folfola sāme e tau taha foki koe, taha e ngai sāme koe whalaitelere i. Au koe poto ia o tua, koe aike hawa si suka tau fie fie, ke ue whāwhaka me ka tau lotu loe ka maumau tau taimi. Ko ai ke hawa si suke ke ke wha toi tu. Kai wha whetai o tau lau maare. Koe mea mai koe ke palania o tu. Ai koe sāmena e lau lau ke si su. Pea mau loto whake o i tau lai ki mato si u. O ko tuko o lau maare e ke oni ma. Mana tui koe whai laine e nai wha hawa sia ke si su. Ne ngai pōpōro kanai whitu koe me kolosi. Koe tam maare e pe whoki. Na tui ko toa koe ni upe, ma tui ngahi lotu ke ewe koe lotu whakarisi. Ane keke nau ki yala nau tauke, palofisa e ilo e nau loi. Oa, o teke tu tāma ki, to aike palofisa e ilo e nau loi. Ka koe palofisa e fia uke laua e toi tā pūlakang e he uafe, pa koe pū fafe tai o tau lau maari e. Tapo e awhio o tō mafi, tapo e awhio koe hawa o tō ngaki in tō pōwono, tapo e tāhine kui ni. Kuina nā spau, tapu pa mo e tama a bine skalau ni mo e hou e ki o e whanua. Whawhetai o tala maari e. O whalahi atu e tapa ko tō bego e hala maari e sen tā o mori tō ni a i. O e langilangi e mo e whuaho i fua o tō ako e ki he atu. Ka koina e ku si e ki langi ko matangake pa ko e whanau tama a tangatau ne tō me tō matau o tō ako. Ngā tū I koe tāma koe koe tangata ka kato I a hau e tangata I langi nā spesio ki ai Set Veni. Mana tū I koe riri koe nā Set Veni wange pe ko sisu me kolosi. Oua, oua, o nā lau e ngā laka tingi nā tō. Bēne rea bēna e moho, koe koe ke ilo e luke. A tui koe vori umea no ua luke kikine ilo mate masi. Uta mai luke. Uko uilange au ia koe tari ai, koe tam si e mo, e a set veni, e ma ata, ma alo mua. A tui koe centuria no noa e tu tai lot whakarisia nei tonga, pene a kau ma ata nei ai. O, tau wha papa mo salute, koe toto e kau ma ata, koe pulpula e lot whakarisia nei tonga. Ya mo mamani va fetai ona ke ai ke talawai pa tolosia e me ani ko uipe ke mate o a ue lau lau ve doi tapu ko uipe ka e palame oi a ue mate tangata e kai te ano loto ia ko e palahame fo ue na ia o a o sisu ka hoi tamtamai a fetai o talamare ko tu e univesi ko tu e nane fotua kalaisi me pekia ono lau maari e maani oni malo mua pa koe mea mai fafun la maari e maani oni a Stiveni pa koe tangata e tako koe ki talavou wai ko saula e kai toi ngalo e ki talavou ka mana tui koe ki talavou koe ni tene apae ko speri ki tonga. Go winga tene ave e go speri ki e kau sentaire. E tala I beye ki ai oua. Ho mama I bea wena paula, saula paula, mama I bea orewa ringi ane ane. E fafe tai o tala maare mana tui ko le rebesit veniga ko paula, ko saula. Koe hae tau ngai o wau whakarisi ane. Koe tangata ane. Koe tangata ane. Ah, kum tā mai veu kai hoi na si e mamai, di mote tā mo e sotia tau le rea o tua, mā lo mua, e atka pita, e atu, koe whatawhata ia sisu. Ai, fafe tai o tau la maari e, koe nau tā mai koe maka mahu ingai, koe maka ia nai whatari, koe koto maka mou ia, Lau langa hake ai whare, paka maka tunga ai e, ma wako koe tunga taula e ki tapu, koe lauka hai. Tau tolu. Tau tolu e kau ngā whono ngā, tau tolu tonga, kau ngā whono ngā kau tui ki a kalaisi. Ke atwhi la lau whanau maari, hoi fua e o toa e a sisu kalaisi. Koe taula e ki tapu, koe ni au kuai isai one mo maka turi ki lahi, ha maka kua whiri, maka mauinga. Koe ia koe tui ke makai kai whamā ia. Mā winga ia ke tau tui o nā talangata. O tala mai koe makatū ki anga poko e koe makatū whatū whiwhise e whainga unā umu e nā talangata. Koe nā e tūtuni ki a ia oua. Ka e whawhetai o tau o nā tō e makai a taha. Pa o nā tō e a tau tōlu ia ke makā oua koe oua. Oua ona be, o tala mai koe, taula e ki tunga, taula e ki tapu ki tau tolu. Koe ke kai tapu. O ngō ata e ngore reia e ne a fio. Ne ui tau tolu me pouri ke mama, oua papa ko toa be. Tau koe mea mai pe koe ki tata noa si sume kau ako. Koe kau tangata inte no ave ko speri o au tonga. Koe kau tangata ina na whanonge fofola e tau lere I koe tākanga angu I tonga. Pena e tala mai e ia e peri tasmani mo tū te koe ki kainga tonga. Pa koe tākanga pa fumau ke ave lo tūki ai. Alo mua, whape tai o tala maari e, pa koe mea mai tui piki tai. O ku hala taha tange si su e whainga, e whainga o fua e whanonga. E whainga o fua te nau mate katoa, ko e whainga o fua. O ua, e whawhanga ke manwheka imo e kirisimo tu, tu wau whanga whatapu o ua. E tutu e whonise a fi, ko e kau tangata o e pupu tu o moloto. La bea si su e. Lotonga e ngā ioa whaosia ne mou I ki mua e kolosiu. Tua mbeke kau a komo I tamai. Ah, fa fe tai malo mo ko ye si ata ke ta mai ba ta ne si ko ye mo ta mai una ta hana o. Ane ko fa ya we ta mai be he wo fa ye mo to lo ke si ke ai. Ta ko o fa ko o fa ta mai ke alo mo o fa alo ke ta mai ka ko ta mai na ne fe ka alo ke ha ma pe ki ya. Ko o fa ya e o to ma na tu i. Doi o faa o ai a koi au kai ke māwa e moi māo ni o ni. Ka koi mea koi ke kai a ngā hala ki tau tōu. Ka koi ni a watau api. O pe tai o tala māre koi lotu lere i tu ofa mai. Tu kua tu ke loi moi kākā e te volo. Koi mea fai e o toa. Pa o te ke tu tā māki o te ke i tā mai koi lawe ni e te tāpū. I kai koi mea whai e o tua. Pako mea pako e o tua ina e aere maha no aloko sisu e ta e ta afe uang e wafe goiri. Ea koi tanga mai e ia mou tui bigi tai e o tua. Kai pape tai, tanga mai koi api ulahi. Kami tai te tau oka atoki ai. Koi api ia ulahi, ai api o tamai. Koe mea e tā, koe mea mai, koe hala ki whē. Pe koe hala ki hātafu, pe koe hala ki whē hala, pe koe hala ki niuto. Kei koe sisu koe hala ike o tua. Ko whē tai mō sisu o aere mai. Ngana tui koe tau whanoa mai ko sisu e sāme. Sāme tau tā. Ka pau wai mō whi e whopola. Whakau kau pika sisu. Pake kore ake whakau inga mai tai mahino wha matala tari ai. I kai ko ku inga sāme tau tā. Tano pika sisu. Koe sāme koe na ai, toi ngā ue. Ana tu tau lau ka setveni. Toi whakamatala setveni a kia ai. Whakamatala pika sisu. E koe la maari e maa ni ono kufonua e set beni koe a. Koe la maari e sisu. Koe la maari e o kalaisi. Ko sisu na ne li ringi ifu hono la maari e au e pentekosi. Koe ne tō mai koe ke ipseri api. Ta sisu be. Sisu be. Koe tāna ke maa mou i maa mana. Koe tāna no be ka sisu. Pako ne au mai koe na ka sione vai tāwha. Malo mua. Malo mua e whaka me. Ave tamai ki ke lo tu, oua. Ana tu i oku lahi palpare mai moea. Ave me tamai ki o tau ngā ue, tau tu, tau tau whemau i ke tau fua, ke tau ita. E hao e whiri o mao ha tau hako me tau whanau me whamapuna. Au kore tau tau ke eiki. Tau kau mu tau tau ke ei mo eiki. Koe ki e loto eiki e ke pe tau whanau, ke pe tau hako. Malo mo e whame. Ai whawhe tai o tau lau maari e uke mea, mai koe tam si maari e pe si suia. Koe eu tui pi ki tai ke te au ngai ngā o ko whae to tāko ia i o tene whae ngai mea hulu atu e ngai mea ni. Koe nengi tau whae mea o hangai beko sisu. Ai ni tau whae tau tōru hura te a sisu ka mea whae re fuki ka koko e moa hono ni ma, hono re, hono poponga, hono tau kup kerekere. A koe ni te tau whae me te tau vipa pe tau tō mō sisu. A pita hai ka mana tui. E kai ke pe mai e pita e pe ko saula, pe ko paula, pe ko petau mai e King Devi. Ta ko au, koe ko au ia, we know that. O kui kai ko tau tōru ia. Ka te tau āpeo āho mo mate ngā ue, ka kui kai ko tau tōru ia. O tu āpe, ka whape he tai. Tala mono hatu, ue ke behe api ko tōpe, ue ke behe whāmeri ko tōpe, ue ke behe ki tamsi ki tāini ko tōpe. O tō lai pēa ki nau tōru, ko mau tau lotu. Tala mono hatu. Mau tono mau whanga maari e kau. Oh, mau fie fia matou matou i whanau. A febe mau al matou mau tou hoko atu. O tolo mau hoko atu. E o whawe tai o tala maari e ke lang lang ia i pe o tua. Wafo pe o alo sisu kalais. Amen.
1: Ka E fa tango bēnā e maua aho whiwhi hei ahoni, pia ki tō mōliri mai hanga i aho pēhe e kaha u. E hange bē koe ngahi whalato lahe u tau whanongo kiai, e malanga e ahoni, e mauinga bito, e ngahi tōanga u whai he ngai whae. Pia ku tau hanga naka te fueni ki he wiki kaha u ke ngahi tamai. Oa ngālo bē mo ngahi tamai. Koe sāpate, Kuosi, ke whānaui e whakame, hoka maina ke ahoni, ke whae, hoka atu ke kahao, ke wik kahao, koe tamai. Ngai tamai, koe au whohofo ngā tu, e pōpaki ofa, pa mwe tala monu, ke ngai tamai ko toa be, te wāki atu, oe sāpate tamai ke hui ke kāu. Whatanga peki mō mauha sāpate tamai whiewhia, pia mō keresi ia. Whakataha e bēpa mō ngahi whae, hangi bēku whiewhia e ngahi tamai e ngahi ahoni. Nā o manatu ofa ki ngahi tokoni na e whai e ngahi whae. Pia i kai ngā teo pēwhu ki ahi, ke ngahi whae ki e ne whāna na whānau. Kai ke hiko tau au mai ke ngā taanga e polo kalamo pia fini, whatau koe nā ngā lere atu a mwe whakawhi ki mō tue mea mai he taimi na tau ke he wiki kā o he polo kalamo koe pia mwe sāpate tamai I he wiki kā o ia. Ka mō mea he kresio tau e ki ko si suklai si mwe ofalai a tua mwe whiwha lau maare maa nui ni ia teke tau tolu tō bea o ta ngata e mene.